0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana ye.
0: RVH

Neshongo lo akobole wakati no irumujiro chamuligo lo e kampara iye abarusukana iye abere kole irinda netro irikundu erikakanga na yango ko echo chikongo hamane chibwanda bali mu busupira no musaka no shikirikundu emiyate yalangireka amulwa bushiba biba niyi abakulu bakulu echo chibwanda ne chikongo bani yi umuyi maniri bwa chiseke diwe naone ha umana kauta museveni umwame awe buganda echo baba le husana nirishicha musaka no kuwapo wakati no ngoma mulalo buhingania wakati no obuhingania bukande iba ni mbanga banga ni shiria miazi buhingania mukati kebeho wabebere ni te shiria shunzara tuli kundushingana leka omwati yono inatokekana Julie Paluka Hunja umuima ukubale mbia abatumiru mbia suanga bini bi akashima omwati wa lehu sana nerebia miazi ya maviza yangana natasha bia niritasha uotichaba liwa himba ni okubecheraga mena mena Ukwa meani miti liru ya bahimbani umupe huwa bebere. Ukwa meani miati libiri ebi ushi ebi waba endereko. Wanashirisha usaha uchewu mkumiati liru ya buho aloi katano operasyo usuja ula usanane le tebeto kubanalu. Ngukubana tukabo hanwa umahu ime kitano. Watano wakitasha luli mulero. Waka yesega waka hirana mwakagala nkuminatua kinipundu kumbifade sili UPDF. Waminyenga wa mtu wote ya bandu wa wabate. Wakumiati libishu ndaji na wandu maproje mena mena watano wakande rango koba ma ngakoba ngakola kumbi miesi ushi ya bia ini nubushi kiboshi boshi na wakatu teno wakoluhana

0: ngo eji yene riburu rishikirengari anganalua mwivitoroli omongarabea ne mweyo. Kati chikalikatano ne mwase ne menge bakandi gakubo kalibya binonga binganata shemuru iyo bete bingana gutiki abantu kokuka ki no kuhimbe silinganda kine ndi myatsi minamena ukomera ni myatsi iri rusakano ngabino yuyu hatano bane mundi himba bicyu bicyo ebirusana ne rambura nani rutikana nia umyatsi me umame uma yingana mutia obusakano ngabino bu ne myatsi iri biri obuturi nayo yingana shika kundu okorande lo jili paluka unjatino umwatsi ngono yuyu akanda shareka abantu babya ibana tungererane nubushiki bushi mu cyaro cy'ishongetsene nene se akiro yukatsura wundi no yuke kwirakiwe kunde no emyatsi ushi ya mabebya mwirihira namwe maha kinyabunwani naho bagati no kumbi umwatsi nagenda leyatia se ashaka bya yukali atahebere nero babulanga kabwa herehete nanjinga ibushi bakarunda ya ubwira ubushikirenga Omusebo owa muna bugira kasunzira wa abale banganga. Abanganga huwa niche ba FM mu bakabukira kiro kikwabo. Akine mba ko ko mahatia mu kikanabye na yasungana nako yukanyere bahingania ifrazi anane munganga ambabo wa kwimya kama 15 ni renda inane mu tunza okubakoni. Nono kasungika ko centre de santé makasi mu biswa ebina butembo. Nono kanata tulau kwa mali mensi liri mu biri abiretse ngamu. Atina ni mwiri akawotika ya usanane rasulo buingo obahimpani. Haka tulango ko iritu kukuchonya chioma. Mana muenda makumianda tuno muenda kutimini nefu sasu sanefu. Habirabi nabuwa akalasiki primary school. Echondwe yo okono romale mwaye mulo. Ama sumikana ya kasoma ya secondary school. Ama sumikana ya inamandasha mwako meremiti hivyo ya wifrime mamulala. Uiteme yimushia nene. Iyi ya sumikana ina kima mulala uweriwa tichabangoni mula vera chenganga. Na hono kaya tulu kuna teno shali iponarabu sana no mwati nga hono yu ne mwati abareza merago mawe kutana mwe mwe tichabale bandu ina kabarekera abaka kulale no ngoko wangananze vende na hose esabibira wa umunga nga esabibira wa mulala umunga nga kundeno akawotika ya kundu na baifirimi ya baote nduri nyinche. Nale bakabya ibane mu byanga sibalishe shikibwa ngo natoke ni kundu na eli mulalanga uno yu sharshamo ne shosende nyinje ericho wakati ukurateno nale nabo bakabya ngabali nyuma ngabakangirire ericho eldata yikongo natulere ya college banga kolanga chichahe ibana kolwe nubushike ngo ko binatoke ne kundu ngoku yotu kise chinganga ye Florence abia kaya zingu kumiasi yiringa ini ji omuchi huo eche kongo. Oko ini miati ye libiri ye abaka sukana vohum babali umutabali buchinyanga vero umulu wakatu tunubana mkole miati menche airo usamuna wakatu kuna teno wana zire babia ngabama labia ewe vanzabi watensera. Wekerudu nungechi vanza ikikahulamu tribina depe kutripe kweria ne ikahulamu sandre disante mama musaye wakabie iberumubia ngabirumuli otarua na banzire ibagendia ngoko banzire na umula vera enza kano ikasera kuwa kabiri kafurnale ikamutere divisionere ikarawa abia tumireyo irumubiru makumyapere no muendo kumukerawa abia huere kukamera na Naretu mera abaka kimanera ya shumbimbano na wakadastre na vetaka mbisuwe na buta mbumulala waleta mbuno baka wirabu nguko hane miyati menjeyo wakande kwa merera vetaka vialeta sivya sivika rangurishibwa vika labibu hatenzera kuta vika hinganishibwa abakuluwa kolo isi washi umaniriwe ngavero inakato teno Oyuki manere konservasyo mu konservateur ari bangi nyine mpango kyeregete naho mabina ni mu mutsinga uno yu na yayiso beremo naho olubanza lo biri kige gihulukundu oyuka shaye gizotseka aka kola wanga mabadiliko ekibanza kireta batashe byanga bama binduri cyacyo kutse ibanga bama huguria kucho kutse babiyanga bama sohera cyo bindi binywa atano mwanya ane mushahe ngana no lubanza ngalo lukundeno apa kuluwa na mutungerera umwatsi ngakuno yu noku kamera ni miati libiryo mulage umaniru kinyangabero wabya nalehusana nilivya abakasuka nabo ine pando banga yitwa bate busanane iriwe ticha ukitya ebendu ebya bahimbani naho yuko hlo metre mirembe president we society civil katuno mulu omumenero chiche kongo we chinyanga pero mukinganyira aka yisikomiatsi itolere kundu ko chitaka aka tegaya ni mwatsi atolere kundu naho mutuwa ye mirembe yuwene wene akatulago yuwa shimia tinga ere yetu
1: ni kwenene tukashima oko desizyo yu guverner ama vilusha eri watu abale waka watu bakandi ulie tripe si basha ula yeyo ale wetu ikanisha la ene yeleta na eri yo ni mwatsi tukashimira u guverner de province eri vya ama hiko kwa chikache eri ganisha na eri kunga kutse rizuizia abandu abale no mutima awereli ebetaka kutse ebindu ebeleta butsira sababu yoshi na kande bakaula yabyo kutsereli yabyo itwe population to baperda kundu kese kichiwete aho twangaya kulisha mibiri kutse no ma service wa leta angatoka eri functionnaire na lyo ne mwatsi tukwa shimirao kunde akazuiza ya kutse eri decourage abandi bushi abale na mutima eri buraniria kutse eri ulya ebindu ebe serikali
0: Oko mwatsi wabulego bakati nyu kasereka kayumba vetushi yani omukartie akemukalange irutule ebwanga bulenderia erutambikwe furweria ituli mukumine ya bolamba ono ni tikwa na bandu beshombondo ni kama ngasi bamenyanga bali asaraha ye ngabatobolera na haye okwamera ni mitsi lirutse bubu ni mwenga bomwe kanisisha omucharunga chinichi esute civile bolamba ikahiye kunduteno basondolia bali bechiwanga kolonga chichahe Eshumbundu, eshumabia sika timba timbe hii. Ne, njenga, haba himbani, iba ngati iwe nkumenatu kini kundu, erecho, haba kuluwa kuluwa, yubu ere pali mechua nga kulanga chichahe, haba himbani, siba yaba kakwira, ome soko kuwapo, eba ne, omomaka, suti civil, yumu vya soa, ebina potrembo, ine muta sheshima, nishungurwa nina tu, shashe heririwe, haba nyapotrembo, omula bara, haba sundu liwe chinyanga pero, mata sana, nina kashimu mwazi, alinga ono yu, inakatu kunda teno ya baka ikandanga nerisumbu mwole ngeo mwoi chande chishumbu hii baka ilandeke ni chiku wabu chiku wika baka berkera wangakulishi shungu vaninga shana heno siba biba kakopeka shubu yira ilichuba timbe timbe ibiba ni hakuina bahimbani iba ni mwemenyango ko defanderi ni mutimba yunganaleka na mangakole mjibiaga iba natashe ya subako mwole kalaba mieti enu ni mshimua usuti sivili niko teno Bama ititiko mianti hiribi ya mirembe na utakane. Abandu bangana minye kunungu ku eshungurubani. Shahikire. Asiru usalani uo ticha bandu utera. Eri wabekasho umumatala mwabuyera. Waneto usale chilo shongera kuri ribashima. Tuka shimumu kengelesania. Tusungane mbutuku uchiri mulero. Na utuka uoteno chimbuta chibuya okobanganga. Mubiri mukako lagonda ke mutumulawe.